0: du ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Kasin dane kagoi tetha side monten ba anan side lo nabo beten rane kasar thane itu logo yoke ba emet en wogndo ke guranon walron bor. Kai bete tukuk tukul ekip somani ni kiba tara kwa sekundari en kawan ni ngan tinggan tu tinggan bobo mete sentro la ko sub kangen su tita maantin wa iti sukuli nota nagi iti on kabel ko taginke anana dome tri neru ekip somani ni gen karo ne taba urani. En logo ikalage ko kagi tita kap kirong na banai vaisha in karo ne taba urani ekip somani ni ktesa bai chiba sukuli ta tibing na ba utumi shikal sani mitin in kilgile in kaun tin bana kuro ko sub kagli lu tine gima segi leiche gata ishe gita ob maata. Nego bel agoi ko bitin sabana kwa ekip somani ni ktamana klagu nyor kago tino ishe kesire tamano gik tisa ba. Kagitita kap kiroge ekip somani ni chota na gian tine giro agitin baru mishe takgime tab tuwa kiba sukul. Nikon ko angke ke tevseni che te ko sukha glelu tino tanago ko mo che ovisai ke bag bagin ke tino base ge shet ko le to kine tab ke na ba ko bel sugul ko ki e shaye na ko si toy tino mati mo te ko nge te ge targi ta mana klago I targi ta oing yo tan ko pe tu ta brani kago gi mi ta kap ki ro ge tile tri an tile nu ge ko nye te ko te re ser kali ta bi mo ni agna ba e me ta ba america comment ko toy e ni mo ni sen ta itno en di ke ta bo ni na gi nyo en bi ke gi nyor chen nyan dan ba ebola kabe tila no tan ga na ko ma it ta ki ba ver ta ni gi ro ki na ne no tan ko ser kali kap ki ro gi no tan in karo ne ta bra ne ago ka te ta ta ko al te bo ti ke ter ter ba ru tila no tan ba ki ro gi anan kap ki ro gi no tan na ko le Manyolu en serkali notan bo imoni ko tiak tagete ishe quarantine senta agetul anan ko te ishe chi agetul anan ko ta ishe agetul gimuto kinya anan ki tabani imoni ko subkaga nyonotan na. En logo ikalage ko agoya misa president William Ruto kule agoyi ko wange ite ishe ta bore tenwa gilumi ta ishe getta monok anan pagol te sabaga konam nete senta serkali nye nene nguni en kibibaritan bo murota Anana murota kata makonga sisi nabo imoni notistan na Wala lien kotulo yigana kuchigili akubante iksi termora notan botar basha kotulo kutko ito washia Kuma konduini notan kuletiche ora notan kontrakta seche itito itamana ginge Ago windi notan kunyumyumite iksi tinabo ora notoga
2: Hii barabara kutoka kule Isiolo Tumeweka pesa ya serikali hapa karibu shilingi bilioni 100 kujenga hii barabara kilomita 750 watu wengi hawakuamini bado hawaamini ya kwamba hii barabara tunajenga lakini kwa macho yenu mnaona hii barabara inajengwa maijengo bana sinaendelea tuko na contractors karibu 11 ambao wanashughulikia hii barabara
1: Angesto inge logo ye chota na koin logo ye kalage ko kago tishi komisyona nubo naroge kipkeche lo teatia mingi kibo transmara chete sentai balete nubo ko yue kibo ko manuta mining wakire kule kanyur chamchine tanan listen sakubon na direct nubo mining in serkali tinubo kaunti nubo naroge wano lien kilikori sakuma lo teatia gule imusha kobal bike ko yue chota na en olima chamdata agoipe nguyondita agnyosutigin kasarata nubo robwek Jotan kwa lagi logo yu kibai meti kita setai gi subi asubit ki bunin koin da saite sabaki gurenon walron bor.
0: John kuga logo yu gabimit en wagindo en Touch FM.

0: Iroko sa dini uto mabing mutu to mabing mutu ijae kaya kitongan kanyit pi only five ora onyi tu abi jumut kitongan kanyit 20. Koka inyo iwe kara kara kaya kitongan nami jabi mut kitongan kinyit kitongan inyo kiko ajake tukul 12,000. Istatu 74 ash namba gabi kosa dini namba iro deke sa joa inga me jabi mut kitongan. Ngon etai ko ingia ninyo ki tingku no ko ki toi ki it kele ngo mami jina ko nyo status 74 ash laba toko idu get namba gabi number 6 kosa ninyo ame jai jep ko kosa ninyo I jep urno ka amako name sai te daiga yata kengi no ko ngete urno ka ko ingia n biga emu teari kongo emising ka ngete piksomogu only 3 people jatoma 3 people peke ake piksomogu jake jako ngete nga nam simo ninki ba kuse ko ngete yunga no gere ka ko ingia n pik togole wapi oroni mama nani mama chemu ungulimba nyambuko mama chemu
1: ala serem
0: ui
1: yo ya kuna ala serem
0: acha mege kabisa labda inye
1: tenga pana asiziwe
0: amen
1: right in the book on yes and there's a no tiju agina mesa et ole to bagungo ya mu
0: Kaga
1: esa
0: embe
1: tu ni
0: ganaste que
1: ingolio. Oye. Ome, mira, en que tienda no me tiene su rinde, va con leche tu con la pasa.
0: Oye.
1: Le ina mugombe.
0: Mugombe.
1: Ome, eso para ni de war. Tem que nota.
0: Oye, que batalo que va beme ta anda uno atna pa mugombe ta muge sam kabisa.
1: Aga de sane na nyama ki bitu lande. Pa ne na moki. Ma si ki tuve para ang mate e matigere atiga tigere tul kwa tumula ok ki tuje ma si a diga nyo chila na david bicha tundu bai ok ti tero ne se boys ok ni di ta tu mate ten je to le le ogi ko le ko su ko le na bai bola testa
0: aya
1: we di ta ka to ya endu ma tul du le la ti po ok ki ni ara sere ma ti se ki ondam gal dai se tu le e nyambo ko sanda le ni o gam la ji ne garara
0: Kung ko yasa tsago ko. Kung e jemungara indeno. Rang ko berur chobo baishoni ka be unne ko. Ko gerge ito chugi ba ko anda ni ga gile ji tinye ne ngoi ngun ki ali sa ne ga muaj. Kule atinye ito magatia na ngi to ga magla ko ki ga te gile ju limu ngu ko aeri. Lagi ni gigi beru. Su su ko bit ko beru rin chobo ko ko beto lindai. Al kule ji ta pete mano. Status 74 ask sa ni number ga be. Kage ker duket nyage ker ago jibi to kije ke so ame cha ko no ki jabal lanji ame cha al jiji to ko lanji nguni al jini jitu ko sugar ro nguni number 1 status 74 ash number 1 nataka kila mtu wa chinyakulie imagine kimeje big 25 nguni ya 25 koi lakini in general ko bicho to 25 to ko ki umi nyaga ko nyikitongan pi ko nam ko le pap yes ko ga ko ni big 50 keleji kitu ya tukul agiyok chage tukul sayo ko receive yani ko nyor chage je tukul message ne bo mpesa ne bo lanje so jutungu ni status 74 ash number 1 ka go nam no to ke engde ke shakti sab che mitai kero ko sene nu ko ti jeli ni to el buta tu yani ke alun lanje ki tongon yani ko gile mati bo isha ko ti ale sugaru imu jel sugaru kilo moja agi bo isha ju na lagi ya me lanje une ota kole ji to ko jo mi lagi ningu no ngi mu el buta tu gem dano lanje je bo el buta tu kiame windi hoteli na ile kai kai na ngi me boro ke ko ge tajin bucha ge ibun be ge ko ga ge tilili bu kole ji to mata ka nu maka we no to kale ma windi agi gombo na ngot kari ki tungon kari ne ile kai kai lifu mo jai le ji ta ki tungon singi joru ge ke tajin bu ge le jin kari bu sana mo shimi wa matingo ma hi mo shimi wa kite shine kiko noptoge mende ge ngunjito so ameje namji ge 1300 jago get kasene new status 74 ash number 1 oya ga ngalal ngaleke jangi agere jitna ka ko inge ni nyona ka ko jenge 1300 jitna kure wesili Irene Robert Evelyn Lydia kubota Winnie Roni Florida kora chero tich kubota Vivian picho chaka ko inge ninguni picho chaka ko inge ni chege kitungon yani bicho ka kuleji ka arab sere mgi te jing bicho ki chungon ke nyur chike elefu tatu anginye ni to minyongu ni saitene mano aitene yani betuwa tukun jo aite istatu 74 ash ameje inu kia kenge agwero kasani nyu siri ya genge na ameje achamu no magi cham chinji tukul aska achamu nko inye koi kasta inde nyu na achami na kate gisim betu shek tukul ameje achamu na leji ni kanguwa ni baranda ke leji ni imu jitil tiki tishek sumu yani siri na naka achamu Eng tiketit netai kekon 3,000 ko chekuk cho. Inyo nebo aeng kekon 6,000 chekuk cho. Inyo nebo somok kekon 9,000. Lewen nguno ile makchinigei ne? Yes. Amwani M-Pesa neng'unget. Yani rabinik chekiboishe chemi barak eng yo ko silingishek ya kachanga. Iker ya kachanga ko 1,000 ko siling 30 chekeboishe. Lakini buch ikere nguno kou chito nekikure Janet. Kanyo Janet eng yo ak tiketit moja akiboishe 28. Oroni kibiego kibiegon kaboishe 26. Oroni chito nekikure Nicholas kaboishe 22. Oroni chito nekikure Geoffrey kaboishe 26. Aga kochut inendet koek agenge eng biik chekikochin ata. Kikochin rabinik cheititoi 3,000. So mameche imonde 3,000. Memonde. Mameche imonde amameche isaschi. Yes, kitoche chekabit aketoche muguleldo agenge. Kakono otach anyun. Ara otoktoi anoi kotko biik chemi sokoni ako nguno ko biik 15 okonyo. Yani biik 15 ichekei chekakokas ng'oliondoni. Angotinye kabisa ngisis kabisa ii akamwaun alechin 3,000 ko chekuket ii akotominyoi ndakosaitiache kweli. Ame chito inyo. Yani nakilen kityo inukchi agenge kityo anakinyo sokoni konoto kinukchin agenge. Ndabi kasu kityongan kole kokoi kityongan otutosek 3,000 chekuk konyo M-Pesa message nilechinin you have received. Iro kurwa kale you have confirmed. You have received 3,000 from Soko Murwa. Ina ile bas. Kiko chobok. Ile kityongan mie mungwe. Negib singotangwen. Akuruto ajorani. So kastani nyo. Ame jayib paroindo ni nege. Status 74 ash. Yes. Status 74 ash labata ko doget number 1. Ame je jitugul ko agoi number 1 yani jitugul ko gere break number 1. Aiya wa kweli. Yani ke ngolali ko bik 15 kitungon ka kwa mane yo tok 15 kitungon je. Oye morat ya ibu e. Morat ya ibu kabisa kai ka tabasa lingen le so ngon mu so ko murwa ko le. Yani bik 15 kitungon je ngolal je narap serem. Yani sauti ni nyoni te ni goitin biik 15 mwaka nyaware sitaki tutabwa biik kole kemwakchin ne arap sere mwalang biik chemami sokon yani meche rabinik lakini mabwane sokoni istatu aya sawa kakekoshin anyun ngekoshi oroni kakobwa biik oroni chito nekikure ngo oroni Julius kakule Julius arap serem akebwa oroni chito nekikure Winnie Kongoi oroni Richard Catherine pas oroni Mutai oroni wakubo Taylori karibu kabaibaitu nguna se kanikita tupcho kinye wakat oroni nguno kakotie biik 20 onyi biik mut korok asiketestai anyun ngoingi bawek so kebata logoikab emet ameche chitugul imeken sure ile kechutu akameche iker ile kechutu ing tiketishek somok chitugul sikosikinyoru rabinik chotechotugul yani kalechini nginyok tiketit agenge inyoru 3,000 chetai ites nebo aeng inyoru another 3,000 inyo nebo somok inyoru another 3,000 yani ing jumula inyorchinigei 9,000 20 kasi nenekini keguye man. Yani nginyo ak tiketit agenge kekonin korok 3,000. Inyo ang nebo aeng kekonin 3,000 ala. Inyo ang nebo somok 3,000. Kakwe kata cho 9,000 clean money. Chekiyakun kupa simi. Aga gile balanje anyo. Mating kupa sukaru oge. Wagile jo balanje jo. Kagyal jiji tukul sukaru. Lakin nguna ang ginyo uru jete jo ay. Ibiyale sukaru oge man tukul. Mea paonga ni kagyal. Tiye kagyal family lingung kotia. Status 74 ask kasi ni labata koi duket nguni. Ame jitukul li labata duket number 1. G2 will do get number one. Amechang ko batay talo ko yung abemet ko kaya nyo ru status 74 ash number 1.

0: Atinye kamong neta lebe baga suni ni mwitu kulu limi te sai taman ni bagas kolin jisu bi kolu kubi kabi meting no kinto kongi te tache film ni buwa kwanenda te zekiel serem. Kago testai ko gimit President William Ruto kule kilewe ni kandoi kabi mani ko supe akwa isho ni kaba andap tae jisul dae kanere kine kandoi kyoto kipa wako masta nepo pinza ni che kamo kule matinda agenda ke tukula ko bahte tuti kaba andap tae kwa ichibi kabi met kamo ene ngale junga masta noto nebo lakdera enge kaunti noto ke nebo karisa ole karuto jiko masa take ngilum daet aga chikile eto noto nebo isho ni kyoto kipa serikali.
1: Niwaulize nyinyi wakati munachagua kiongozi, munapima kwa sura ama kwa kazi? Kwa kabila yake ama kazi? Si kila mtu anapima na kazi yake? Mimi niko hapa barabara.

My friend ni bzionga mwenyewe. My friend ni bzionga mwenyewe. Kelly name is bzionga. Alright, zirata nagawa. Kelly mba wami noto ni njine te. Nemiti nilimba jibu waine. Matarenge, village. In limbo longi sa wade baba. Ali otungu torigiti itino. Galle tarigiti iti gale kutongi kia urati na

Onin tiki tisik oengi tukosone ni jama jaitile ni gune. Agobi giginyo uruwe ni gune kituko straight away. 25,000 tembea nayo. Nitong nipo star 274 aja. Aha. Nitong nipo star 274 aja. Tikitit number 7. Imagine tikitit number 7 kuwa glenji tikitisik oeng sofa kumwagere chita.

grupi jone to ki tuko sene ne ako imagine ka ki ati ne ona ako ki ko ji tul ke le imagine dil dig dizek ayenge ne ki si ge gere ne ona to ki tuke agosto ne ne en nitong ne was star 274 age nitong ne was star 274 age tigitit number

mochari. Sauti kakonorenyi kea Jumamos tarikit lo arawetab lo kenyini enka mugenyi mutya mising agoba menyi. Noto ko kabarastaet agenge nebo meet nekaitwechin itok pa studio nekakoite sai somok nebo kemboi kakobata dakikaishek 18. Ngakwek tugul chekoitwang yekisindak rin kasarta neuni kosikobit kokaikak Jehova okono kimnatet mutya mising konyo.

0: negativo.
1: Ako mait yani kochobin ako mait owinge nine lenge kochob si ke wanchoba ke
0: kota asitene wini
2: mane ono
0: wa asitene ngitanda ne
1: hakia mungu proti we junior Brodi, kau gak kanyu kan? Kau gak nyong kan naik murni kan? Kau bega iram murni tukul. Kau gak nyong kan murni tukul?
0: Kau nyong kan?
1: Kau bega murni tukul leh ni tu?
0: Nana biago, ibu.
1: Web biago?
3: Yes.
1: Ia muna biago.
3: Jamara yaza.
1: Bye.
3: Ah bye. A bit later.
1: Yes.
3: Negitarab.
1: Ah, kanegito baba.
3: Kanegit ka bwa tot galarji.
1: Ah, kele ya be mato.
3: Ya, kanego singibili ni abangi ndi azbalakbala.
1: Nge lokwe ko mo muji yo. Kaya kasi lo kagil lagi macam apa sah?
3: Kagil tu naja.
1: Mungkinnya?
3: Teliana.
1: Kagil macam ini
3: cak. Kitu naja. Kitu naja jam muka yang baik ini cengam pagar. Alah kitu naja jam muka yang baik ini cengam pagar.
1: Kau tak kau saya nak kau kau mau muncul.
3: No, I'm not going to be able to get a job.
1: Kikas na baba tai sign wose sai sai na ni nyejeni aziburi ngiger ya ebe ngokta
0: eh
1: ya ebe ngokta ne girgitinye na yo tegelda agenge kule si twa nota ni lenja giburu wanga awange betai le wanga junjungelie Kiwa cha nye nota kutiga jumure ning nota ni
0: Lakini Suzi.
1: Eh. Hey.
0: Doctor Elgo maanyi na muninge le chute biko ra goristo.
1: Aja magingo maangu jebe.
0: Yo.
1: Yani mase majut goristo ko matingo mo ko nyobi. Kimachi ko gaege urit ko gaege urit ko le. Ko kwer kityo ko le.
0: Ko ga se dikito no angara. Kigere ta mogira ne ne ko togo ni Doctor El. Ga ga ruwe ne seret aga yot kore ka tainga ku yongo ge mwaite.
1: Eh. Hey.
0: Asi achili kare ngani ka nguge le dog style gora o unge le gora uwe ngejere ile kwa nyina piano Suzi
1: Haki ya Mungu
0: Oje iso kotono ngori biso hainde
1: Ki kukogiru uwe ngejere magita andai
0: E haki ngeti Suzi
1: He
0: Kuhu onge yot kare nga togi uwe yumbo e utam ngejere
1: He
0: Konge logo busteni ni ambaye utaham ngecheret ko wong kodok style ni ka ko wong ko utiletis ko le.
1: He.
0: Kwa nyingo juto ko ikie isona.
1: An anije bet ki kasna ko gizibun inyo mushi wenge tanda. Yani meru iger mete tap kitanda u meru iger kap kelie keru imiroge. Agi chutu agi chutu egir gwengwe ne tagi chutu ngo bwa kelie ko. Ako nge mureni ki ko bure ngwe ko tiengwe.
0: Hey! I'm not too much using.
1: Think how many you get to?
0: I'm not too much.
1: Ani na inaomba ex kabileta ge, agi nge ti yang kwa kuchut kuenet kule, i murenge liyegi le agi gich.
0: Ime.
1: Agi time ni jebe.
0: Yo.
1: Agi time sa ina tano konfekta yani kasi mae gurange. Ibar miti tileji agi gari iti gile tak ilewe wak to ne werita boyoto wa bi number ne ba mbesa
2: itiseta yefchinit touch fm to get up college in kiboroste on kongete geta onit neo ne ba Nairobi
0: Kwanza ngejobi ichilu wange chili omyori kioto itu yene Yani mati ichilu kere ngani ichilu nengi oto uri
1: Ichuchun ile
0: Kupara kuchut kule kumamangu kupara kutako testago Ndi mando harage ti muombi na harage Ti muombi
1: Kena mua tukulo uchu
4: Mwao,
1: mbina ginye. Mwao, jemia mshuari.
0: Pala jemia mshuari, sili kise kata? Mwao, jemia mshuari, sili kise
4: kata? Mwao, jemia mshuari, sili
0: kise kata? Mwao, jemia
1: mshuari, sili kise kata? Mwao, jemia mshuari, sili kise kata? Mwao, jemia mshuari, sili kise kata? Mwao, jemia mshuari, sili kise kata? Mwao, jemia mshuari, sili kise Konvekta.
0: Yeah.
1: Yani kona mimi kabisa mureni go werita goyot ko jugo ipkelda age kule age jula age ilenji. Suko yanegit igere kabisa yani kase ilai na mai suko ronge. Itu yege letwa nile. Age yanagu nege liye gugle tile age torune let ko jugo le. Oh. Kutoge mage go ni nele buta mani nyoru nguni.
4: Wiruge busiat barak.
1: We.
0: Ali wiru nda gonyo barak.
1: Ali wiru ang gonyo barak ko lanyi itali lenji age itala nyi lenji.
4: Yo se na ongendia.
1: Ha. Wa Yani mi nego iko mi nengo ajo.
0: Maeji
1: marangu ebo jebe.
0: Maeji kabisa.
1: Kwani mi nego iko mi nengo ajo?
0: Mi nego ago mi nengo ajo.
1: Ye?
0: Mi nego ago mi nengo ajo.
1: He ay kwa sendi na irano.
0: Ego kiani kila chako kikimwete gani na inesi langao. Kungeles kikimwete gani tini tuligere gani gere mi nega agoi. Gere mi ne matau.
4: Mi ne nera.
0: Mi nega chutke wasinda no tuli. Mi nega mi ne usili bas. Terpe. Yono matumbo. Kinge tosi nyendo kujugara.
1: Aya. Kwa inoona inesi kwa zure ni. Inoona zure ni nenuwa jana nego.
0: Chaka sako lele ni.
1: He.
0: Kaza lele jitaga kule iminyoro gorono ndonge ndiona go kule go ni bari na mana mbuch kutyo ile kule go ri re kisilwali tile kule go geri mbuja ngendi opare uondo atu
1: amara kwage mwage leone kaip kekurge buchu kwage mwage leone kaip kekurge ko maitela silwali isten silwali kabisa go loyi
0: ana duro odumo laje silwali taleni ona mita ono magila garana ani besi cheke mo laje silwali sana silwali tina koko tonde silwali tenane
1: eh
4: uno boshi beto ngiwa kabes
0: wanzi na waye lingela ana silwali ko wanzi na waye lis
1: he
0: mata mo waze na yeri
1: magila silwali to buju
0: ara inge morta nyuni lo sita
1: he ange
4: chaji lu boshi be lu chaji
1: Ile gora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora
0: ngora
1: ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora ngora
0: Nanga machina jita ilazilwali konne netne lelo
1: Matila netu
0: netne sichewa burto Yele jamre nikengo kersilwali netet kityo kosure ndos ne
1: Koger gang nongo nanga ropta bano giger murini nanga osure ngabisa yange eten ngabisa kutetinyo silwalite asukonde korobin korob ko naite silwalite wewe
0: Ye kwanyi mwezo tawi chama na nyenge jeret ko
1: Na ngiro benta ba ninye.
0: Nangu chora na mbunu tawa nike. Oanyi nangu chora kira nangu chora nga jarat.
1: He.
0: Na mbunu tawa ngula.
1: He.
0: He oanyi.
1: He.
0: Anyi naragen ma.
1: Anyi
0: naragen ma.
1: He. Ane gina goro gane ngo namba mara akwatu lin ter min ne go min ne no min ne ra min ne motogu Hatemena na ira nota
0: Ni tana gore ga gine na ile suzi ga Ere ne suzi
1: He
0: Ter ngende ya min gore ga I unyega mu irene ga I barang mani nyene ge gira na ine tet lagi ninge ngule chomi ngi ota na
1: Adi ya magitinyi Ya magitin ko kaburi ne ko gasis ko na tani kuni kor ga ngete
0: Ko kaburi ko tule ko ngongeti yani ko ngati bitu
5: Ovuran ibuan
0: se ko ngani ndi ata nyego ngati bitu
1: Iye gogo sai recho.
0: Awo si eta na bona ta nyesu si.
1: He.
0: Kongi la no ngutu chote no bona na te fa ya lo ngutu. Imo choti ni amu si ya te lo ngutu si eta ni amu.
1: Ko si te lo ngutu ko tor ko nget kidio ne.
0: Ore mas.
1: Ah. Wo. Anango si lo ngutu ko tor imaji.
0: Ah, otar sinden yorule yorule inden kityo matme gani lango agor ni siru kityo ko kho ino ni non ni o ma ni inde wa metit pui baragi ame
1: kwani na ni sure ngo tori majito ne menge no
0: inde are ba ko kontrol
1: ne sure no ne ju mu ayo
0: ne ye ani ni ke suru
1: yo
0: ara